0: Ja, wenn ich mal ku dentist pangandoi e kanye kan ino ar klinik kanye but ki da wi karim kanye ku dentist ka ku wanangal ngara wulk mam ganam ngara demuninye sa ngara nalama demu i dengar kama tanya jem taj pininye kama tanya jama i dengar da wei kama birim ngara demu e nime ka demu patta tanya jem turunu mata ngara klinik e check up natno ngara ku dentist. Nukuno neguno pangaro no ara taj pininye e demu ninye mambato no. Meano ku dentist kanye kanam da wi karim kanye ara klinik da wadehe nukun. Apa ya?
1: Good morning. My name is Margaret. You're listening to 106.1 Wadaya Radio.
2: Everybody get up.

0: Moringa nyeka ra wade clean it tongno. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matar na je bacteria tongno mambata. E ngare na je ni nongam dem ngara kada ngame yo. Na je diphtheria ka kaduni me matar mat e na je ni kanongam dem ngara kada ngame ara kulugulu ka ma tanje je e mangeba na re che mo ya chu da hamdoran. Ina ka diphtheria ka nongam dem ara kada ngame e kana op e kadine ka matar ro mat. E nimera ka kadangamera ka nanji matap. E marera ka kadamatar mangandap nanjiniyo e bacteria ka kanawop ngar nanjini. E kadini megurigi e matap de nanjini. Nanji mangini tingtama haram ko silba kamaya nangandap nanji bacteria kabirim inakaninyi ka nanganap ko silba iniyo. E bacteria ini ka wakabirimura haramangini nyi. E ninyi kama matar nat. Nanjing America are a lead with onion gym. In a deep theory, a case, the Ganedi. Nimica are a tissue, nanji jip mum, nanji caligo, nanji jip mum, manaka jip mum, kalamuk, jip mum bana, nanji manaka dupakta, ara turk. E manginimidaka, mangipataka, mangin an imapul no. Kama jerime meduro, in a kamangin an imapul. Kama chuka tanjectoran, in a kamangin an imapul. Ul kamada dida ara putak ina kamangin ina mapul. E chegan kamadam namur karunime ina kamangin ina mapul. E nime ka mangin dupak nung ara tajpininye, ara gulguluk tanjinjem. Ina ka naji bacteria ka manpin nanganuduran ara mangininye, ina ka mangin ina mapul. Uda ngata ka gulguluk nukuntama e bacteria ina ka nungamdim ara kadangamere. Pataka naji vaccination natno ara clinic. Inaka kanyual, inaka merama mata diphtheria nat. Sabata ka turna ada klinik, vaccination nat no, ninyi, mama ninyi, kadangalandar, kadugununo, inaka vaccination mata batayo. Inaka ada community kanyika, safe mata gira. Ambaya.
1: Hello, my name is Rev, and you're listening to T-Boy Radio.